0: Tapuyari, tapuyari.
1: Mana, kaladik tapuyari.
0: Sinaspaga nyo kaladik tapusha. Suma kuisitaya, ima naya kangi. Maimanta rikungi, nyukawan parlanata, munangichu.
2: Ari munanimi, kamparlasa nispaka, kayarilla.